0: ngintshela webafana ngikhathazekile
1: njengamfuna njengamfuna sehlakazulu njengamfuna
2: lindela
1: sehlakazulu njengamfuna
0: Womlin,

0: Shiva Baba Saga.
1: Na usegu kamunga no mabona gute.
2: Wanani watela, siye chabula, au pe siye chabula.